0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Su discípulo Gujagia, Lidage Hawayasu, la Ugundani, Ariegui Nahagia.
2: Wabureme, Ibini Sifri Guribatia, Agab Hamoto Dale, Wasagarin Elida Biri.
1: La Riega Jesus Hom.
3: Aha. Ariha no muti ligabri legua do mafia cielo que é ama la biri haniga. Subudi humei lubeiti, lago ruhad nela ubafo hum, lunha dugra gum heve, agro, loma son lubafo agane, masusene duga ligia ni katahon. Lau son lira, magunda rahuma lago hagambo no sifiri uribatinha. Gunda huma lago anihin la hiri buruan yu cielo.
1: Lida ora ligia, abala buincha gudani sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalarinha gum.
3: Ruti na uweiri guni buu nuguxin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakuduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguxin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nuguxin son kate inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nuguxin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kate inya la nuguxin nuedigia. Hamaha untia na bunsera na subu diragudoni.
1: Abati la digiragu adimureha, honugu lani disiplugu lariyaga.
3: Fulese watinya harihubalin katile harihubay. Ladaga narinya hane hon, luago saragu hanya lauruwey ku hama profeta go, abuseruntia yabe meha harihini le harihubigu eto, gama lumon marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bigu eto, animagambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi, abuseruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
2: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
3: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi abaliha nyeyeng.
1: Aba louna bu larinya ga.
2: Hisi ala babure mele bubungi utebu tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ego bungu.
1: Abati laninya gu Jesusu lun.
3: Buiti bauna bu, ahin badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalag dahan abalaninya gu lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati louna bu ni Jesusu laninya ga lun.
3: Nyanyi aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gu heriko. Lagu luwaya son, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larinhi bali uguri ligia, aba legeya dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levi nyengiyan. Da agen le larinhi bali, aba agen legeya dun luay. Aba lasigiru ni leibugun. Abati lasigrun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dale larinhi bali aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luagun bai lau garabba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba lounigiruni. Laruga, dale leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinha galun. Goni bibai uguri le, ahabu agastar amu loy le nichi kubai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
3: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luago libri la le uwe biliwer hoa li dan barita gun.
1: Larinya ga lun.
2: Le gudem he bubai lun.
1: Larinya ga yati Jesusu lun.
3: Baiba, ani ligia me mela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luago luwe yesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta, tubi. Ninyon aba tamule lua Marta, giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
4: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun lutidara gunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
3: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate me.